0: xam ci yow waaw non ara ñoom leele mi def ay pex ba yalla nangu ko waaw loolu mo dañ ko dañ bo ñe dañ la ci ñaanam ci katum yalla mu dañ waal walu ñoo ñoo sey bo nit day mën lañ ko dindi ci katum yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xane li ñu wax 1147 wala 1180 nangal nga wara am ci mandiw mandiw mo xawa am problème so ñewé ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci wéjaw nga diggo yeey bala kilo gerté ba diex mandiw mo la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci katum yalla
1: leg leg ñu gis keur go xamni si day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di indi galam ko ci keur gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
0: da lay toxal rawat wa raano ci bopam lay toxal da wala ko la meena ko ray wala ma gënal ko day dang koy toxal soko toxale ba pare dama jugale sa keur ga jugale bo yow ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoci defé rek yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom mom bo yalla may nañ ci won dañ koy toxal keur gu nekk defal le mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su na joxe la wax nga def ko te yow yaay xiyam ñoo la gisatuma ko waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci Sam Samuk Serigne Bara Khouradia bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tata numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabbi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: may siari ñep na mom la waro na ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo may siari mbolam ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride diko ñaanamu yag fu lool te wër sëri Moustapha Mbacké di ñaanal li Seyd Abou Baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër Seyd Fallou Mbacké gi yépp suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu li rëy bi nga xam ñu ko taxaw si wàllu màggalu kasra yëpp gi di ñaanal ak mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké moomu Aladji Fallu mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziare xalifa Mame Cheikh Rahima Fall c'est Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am ni ma mel ci moom ba ku ma gis ñu ne bàyyi fàll nga rek dafa am coxe bu réew réy réy réy ci yow kon maa ngi ñaan mbooleem xalifa bàyyi fàll yépp maa ngi leen ñaan gudd fan ak wér ak mucc ak muccile ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yàlla ñu ko yàlla defal defal ko julit yépp yu bàkka alxuraan
1: adresse baa ngi fii ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tata numéro 9 bi foo ni ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàccee jërë ngeen jëf
2: Benno FM 106.0 Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.

mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ci ndigal ak ci kliftefu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid yalla fi yag lol te and ak wergeram serigne amdi khalifal khalifa mam cheikh ibrahima fall babul mouridine serigne cheikh fall mum serigne aliou fall mbawor ginaaw bu mu len nuyo ziar len ndokel len sante talibe yep ci mbolem taxaway yu ragneeku yi moy yëkëti kaddom di and ak mbolem njabootu serigne aliou fall mbawor di fatali mbokk julit yi mbokk talibe yi bisum ñaan ak fatlikou buñu baxo defal kenn ci jambaru l'islam di kenn ci njabootu mam cheikh ibrahima fall babul mouridine moy serigne aliou fall mbawor bis bobu mbokk yi kañ la altine ñaar fukki fan ak juroom ben ci wéru octobre 2026 ci kër serigne cheikh fall mbawor ci touba mbake quartier paline mu ko yeggal ñep bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn diko yeggal mbollem buntu kër njabootu serigne touba yep liko dalé ci buntu kër njabootu cheikh mohammedul mustafa ba ci njabootu cheikh mohammedul murtada mbollem buntu kër njabootu mam cheikh ibrahima fall bi nga xamé ni mok ñom ño bok ben waccu way ci bis bi ak mbollem cheikh imam cheikh fall yep mbollem talibé ak daïra yi nga xamé ni ñu aju ci kër cheikh ibra ak ku man di nek seen buntu ñom ñep ma ngi leen ko yeggal diko yeggal mbollem daïra yi ak mbollem kurel yi nga xamé ni ño nek ci dëkk bi di ligéel ku tend ki cheikh ahmed bamba khadim rasoul mbollem talibé yi nga xamé ni ño dëkk ci dëkk yi nga xamé ni cheikh ibra moko sanc wala kenn ci njaboru cheikh rafal sanc ko ñom ñep ma ngi leen ko yeggal talibé yi nga xamé ni moy seen jëwriñ ci kër mam cheikh rafal ak daïra yi mo xam ni nek ci biir réew mi wala bitim rew ñom ñep serigne cheikh fall mum serigne aliou fall mawor ma ngi leen ko yeggal kon mbokk yi bis baangi nonu wote baangi nonu kañ la altine ñaar fukki fan ak juroom ben ci wéru octobre 2026 muy bis bu ñuy fàttaliku ak ñaanal serigne aliou fall mbawor kan mo koy wote serigne cheikh fall mom serigne aliou fall mbawor ci touba mbake quartier paline kër serigne cheikh fall mbawor mang koy yeggal ñep bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn diko fàttali mbollem daré kamil yépp mbollem jankati alquran yi jankati qasida yi ñi yëngatu ci walu zikrullah ñom ñep ma ngi leen koy yeggal té leen koy fàttali serigne cheikh fall mom serigne aliou fall mawor nak ma nga yëkëti kaddu cyant gu wër diko jëmele ci mbollem talibé yi nga xamé ni moy seen jëwriñ ci kër cheikh ibra té len di fatali bis bi fossiyene ko and ak ñom nim ko baxo and ak ñom ci ndjal ben gi ba mu soti moy sant ñepp di gëreem ñepp di ñaan képp ku ci téw yalla fajj sa ajo ci barké mam cheikh fall babul mouridine wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawul ci gungal ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam fa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax bax way itam di fajwale bu baakha bax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jéx tak ak Dina Farm yeah.

0: ci mbacc sa way contane ni yow koy lim dul wax ki italien lay wax way bu dul won malay transfer yu jog ci mbacc mune affaire yaangi noy wad waaw mune xawma nak fañ lay yem way mune affaire yaangi noy wad baax baax mune bu ko diwe leg day sentir ken am ñu ci djub mune surtout bu deme ba nga xamni instant mu kess mo ne ngay gis mu ndey sentir affaire yi ñu ngi djog waaw Tep. Mun dal ma sha Allah. Waaw.
1: Dima ngay dama xeyni yow. Yi son bop lol ma sha Allah. Yi son bop bu baakha baakha baakha. Xamna hemorrhoid bi moma la lon rek ak jafé jafé biiré yoy. Ak stress bi. Mais ma sha Allah mo wax deug Yalla. Ma ci commencé yi son bop bu baakha baax. Ara nga ñaanal ma rek. Malay yaabi dara mo am soxla bëgna de dama bëgna sax côté bobu nga defal ma ci walum ñaan dama ci amugul sang la man yalla dafa dowal mom té bëgguma nekk ci ay ki ay yu tiaxana yoy yalla dafa dowal man sama rêve moy mo am xama Touba la dëkk té gëné fi mom mo lool dañu bëgg am ko xane mom dina mëna tofo nangul la seyel motax é yalla baxna ama da ko jotté ko rek moy bu jotté inshallah dina yomb dama faral deg sax amna lolu ay xéetu ubbe ko ay ñaan yo xamné mom mana yombal genre yoy may sante yalla baxna alhamdullilah mais sañon mom xama ñun mom sababu la lay ñaan sañon da ngay ñaan yalla sey mbir di gëna ubbe ko di gëna dox amna yoy mom sa domaine la yam koy gëna maîtriser
2: Le numéro de cabinet est 78 738 84 84, 78 582 84 84 78 582 86 78 582 86.
3: Inshallah sama xarib jëndon tamit ba mo ko wala boole lon mu jëlon ñu ki xoman tudde sa feewal mo ko fatte gis na ko ay gis yak ma xol semaine di passé wa way nene ma tane na bu baax wax deug yalla sant na de trop kay tane na bu baax mom kay dama gis rek de loy la ma gis sa yo ko ma taxaw mo dama sa way legui ma pelag la def legui tale na ba ci wol ba ci way ci ba ci wada ko inshallah so fu jowe rek na la ci wax lu leer inshallah
2: ten cabinet pa du ciosan wa kermam cerno ibrahim

0: Serigne Saliou assalamu alaykum wa rahmatullah mel ni tay mom xata nga xawa tardé way nak alaman du ci top mom dañ lay comprendre jamono ji la
1: Seigne Bathie ni ko waxe non la tay mom on do dañu xaw am restart tout way nak ni ñu wax naan jamono pexé way yalla ak ndogalam fori ñu jaaré nak bi ñu yu bax di wax ni assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi nuyu ñëpp waye di ziar ñëpp waye nak di yëkëti ab ziar bu mag bu mag diko jéggel Cheikh Mohamedou Muntakha Khalifa général du Mourid waye tamit di ziaré njabotu Serigne Touba gep waye tamit di ziaré Cheikh Serigne Touba yëpp waye tamit di bëra ziar Serigne Amdi Khadifal Khalifa général di Bayfal diko jox ziar bu mag waye tamit diko ñaanal tamit fan guddu ak wër non lañ koy ñaanalé tamit mbolim gaay bu baax ñepp niko Serigne Bathie waxé dé tay émission bi ñoko waron na débuté do waye nak parfois nga am ay absent yo xamné mom mo lay motivé ndax comme niñ ko waxé rek soxla aduna yi mom mok vi wi ñu ando danaka parfois nga koy suba am ay ndog yo xamné mënul ñak fa ngay am ay murada yoy doxé jëmé ci biir nit ñi bu ko défé kon loolu rek waralon tay ji ñu xawa tardé bu ko défé way nak ñëw nañ and ko ak Serigne Bathie bu ko défé inshallah taala comme nim ko waxé rek ñu mëna continuer woy liggéey bi ci programme ba ma am solo bi inshallah taala
0: jërëjëf Serigne Saliou Fall amna solo nuyo bi amna solo lool Serigne Saliou mom lañ bokkal di amal waxtaan ndariñ ci walu wër gi yaram santé avant tout gis ngeen yeen ligéy bayyi xel maari bu jot bu 21 joté ba 21h30 nek waxtaan wo xamanteni bu nu ko défé ba nopi benn fu nek nit dina fi woté ci suñu ay numéro téléphone ci numéro cabine yi rafet lu ligéy bu baaxa baax ndax nit nak dañu wax né santé avant tout boko tek ci wolof nak moy wër bala dara ala té mu nek lo xamanteni amna solo ma sha Allah kon tay dinañ waxtaan dama koy baye nak tay ponk yi nga xamanteni mom lañu wara waxtaané tay mom moy andi lool wa mako defé nak mëna ma amal samay laaj rek diko jëmele ci mom waye niñ leen ko waxé won ci jugé bu ñëk bi toujours rek moy lu jëm ci ancien garage bi dello gi nga xamanteni tay ji Serigne Touba Cheikh Muntakha Mbacké Khalifa général de Mourid la dañ koy dello njabotu Serigne Abdourahmane Mbacké gi ñu war fa amal nak ben centre commercial bo xamanteni bi ci bi tollu na ci 2 milliards yu toftal lolu nak mo nek centre bo xamanteni bu yegge tay jarignul ñepp lay doon jarignul wa dekk bepp lay doon ndax ñafa nekkon tam doon yaxandu te bëgga fa ay place ci condition yi nga xamanteni mom la jili be wax buñ ci agge dem soxna yalla te bëgg te ku ci bëgga te tanku ci charte yoy dëng fa mëna amar place wa xamnañ ni Serigne Djiri dina dugg ci legi ci kanam dañ and comme niñ ko wax won legi ci len ci njabotu ko wa keur Serigne Abdourahmane ni ñoom itam dañu dugg joxe seen ay leral bu baaxa baax waye balay bobu itam bëgg nañ ay dektal len ay ñan ci ño xamanteni vraiment wax deug yalla affaire bi bimu amé itam ci bërepp ba lañu liggéey waye ñu rafetlu ko lool amuñ ci len lo xamanteni wax nañ ko lo xamé ni da fay indi xolu tang waye noné la amé nak yenen nit yo xamné yit safan ba lañ waxé ñom té ñu xamné njabotu ko borom daaro moti nek ci tuba daaru ma ñepp ben lañ nga ko ci gis rek gis nga morom ji kon bo commencé yenn kaddu yi nga diko yëkëti di wax né bi fi señ bi di nek dañu bayyi woon ñu nekkon suñu jamm nek suñu salam waye bi fi señ bi jugé lañu commencé sonal yu mel nonu yaangi menacer ay nit té xamul ni señ bi bayyi gi meen fi bayyi woon dafa ci andon ñom ño taxon señ bi mën leen fi bayyi ndax señ bi da ko bokkon ak ñom waye ginaa moy kilifa dëkk bi waawam waawi ñepp la détam détam ñepp la kon ñom ñepp ben lañ waye nak lo al nit tam nga dëkk ci yefi jambur lu mu yag borom da koy soxla ko borom soxla nak wax dëgg yalla da nga lem borom dëkk bi ki mom dëkk bi de Serigne Touba Cheikh Muntakha Mbacké moko yëkëti délo leen ko dañoo leen ko abbo asman nak wax dëgg yalla ko xamanteni itam gan rek nga da nga fay ñëw kon ñu xamé ko nonu bu baaxa baax wala bu fekke Serigne Saliou fofu amna sax lo ci duggal tuti ma baye da nga duggal ci xara ba la may jël ki nga xamné mom mo di señ di bay voilà moy sujet bi ma dogalon legui rek li jëm ci walu ancien garage bi ba dañu ñëw ci liggéey bi tuti mom la doon wax tuti dama wara jël Djili Bey mo ñëw bu ko défé mom Seigne Kosso Mbacké moko bi yabalon ci terrain bi talé Seigne Kosso Mbacké la nekk fi ci xaw bi mom la Seigne bi yabalon mu doon nekkon ci digënté sous-préfet ak wa garage bi moy ñi fi doon liggéey di daan seen doolé di amal ak ñom waxta way doxale ko digënté mu jabaru Seigne Abdourahman gi encore ngir rek ñuy amal li nga xam modi médiation xam nga nit nekk ci place fukki at nga xey bëgg fa juggé bu ngi waxé nak ñom ñiko mom annoncé nañ la waxtaan nañu yow jox nañ la ay rafosé waye li ma bëgg wax moy nga nekk ci place bëgg xey xey juggé fa noy tam xam nga lo day metti mo tax faaw waxtaan am voilà ñu xamné dëkk bi daal dëkk Seigne Touba waye nak Seigne Touba dafa am ci dëkk bi ay cër yo xamanteni da ko sédalé kenn ku ci nekk ak lim lay jox ak li nga yello ak li nga mom momé lu jambour nak boko yoré bo la nga nekk fa ñu and lako itam bu borom soxla santal ko jaajeufal ko moy li nga xamanteni mom mo ci war waye nak da ci am ño xamanteni wax deug yalla sant nañ bu baax serigne bi delal nañ ko seen barab ñaanal nañ ko waye am na ño xamanteni safan ba lañ wax ndax amna ci ko xamné néna mom mi ngi ak 400 personnes yo xamanteni dañu def ben mbolo def jebbal def seen ben pelante bo xamanteni dañ koy pelante jabo Seigne Abdourahmane gi té loolu lepp mu nek ay mbir yo xamanteni yu day war la loolu dafa jar bo ñew ci penj mi ñu léral ko ba ñi dégg lu xamné li moy li ci xaw Seigne Saliou loolu waralon tay ji sujet bi ñu bëggoon ko tambalé ci ancien garage bi and ci ak jabo Seigne Abdourahmane gi ñu dugg ci biir radio bi léral waye and ci Djili Bey mi nga xamné mom la Seigne Kosso Abdourahmane jabalon mu nekkon ci digënté préfet ak ñi ci garage bi ak jabatou Seigne Abdourahmane gi di ci amal yene médiation yi
2: masala Cheikh Moussa li nga wax an solo lolou ndax juge bobu daf di actualité bo xamni comme ni nga waxe actualité sociétale la waye tamit actualité bi nga xamni bi tamit ci biir Touba fi la amé waye tamit fi la xewé ndax ancien garage man demb rek dafa melni damna fa bima fa démé ma ngi gis sax ñu melne garage dafa yaatu wat ci man ma gis après sax la am kuma koy laaj fek bobu ma am lu mu fa do wër ci la ko laajé mënuma dafa melni garage bi dañ koy ñi fi nekkon dañ leena jox sommation dal pour ñu juggé fi affaire mel non waye xeyna déjà na ma am lenn ci ay information ci comme ñu la démé waye dal lu ci mëna xew moy comme mom Cheikh Mohamed Moutakha delu wat nako njabotu Seigne Abdourahmane gi nga xamni ñom ñoko momon lu ci mëna am rek yaakar na ni ñam mo won seen alal bu demé ba taxawat ni ñom dañu soxla wa seen alal kon lepp dal danaka ci waxtan rek mom la uppé nak souvent problème yi mën ni amé rek danaka ñaari bolop ñoy am ñi dañu taxaw fi and d'accord ci way ñaan ñi tamit mën nañu am benen façon gis gis té danaka lepp comme ñapatu Seigne Touba la way tamit ñepp tamit ñafa nek na ancien garage yaakar na ñafa nek difa liggéey ku ci nek yaakar na ni sa pass pass way sa ngëngëm way sa bëgg bëgg tamit ak sa gis gis lepp danaka ci Seigne Touba la jëm way tamit da nga nek di liggéey di jaam yalla way tamit li am lo yobbu sa kër way tamit bu Seigne bi laaje nga mëna jëfëndiko kon yaakar na ni même njabot gi ki difay bu ndeme ba soxla ko yit goma ni xeyna jamono du ñak ni mo dox ba yegg fofu wala xeyna comme niko Seigne Mbacke waxe dem nañ ba am ay projet yu yaatu yo xamni gis nañ ni warna gëna mo gëna mëna amal yaraw ndax fimu tollu ndax ku ne xamna ni ancien garage tamit danaka nimmal mom xeyna commencement ba wala xeyna projet bu ñak ko taxawaye sa so fa demé mom di nga xamni fi amna leneen lo xamni ni xeyna mënu fe ñak xeyna day yag wala mo xam kan lay doon rek waye di nga xamni fi mom projet di la fi am nak comme Seigne Mbacke mi waxon ni mbassal nako fa deg sax ñu ni amon ay mbebet yo xamni ni mom lañ ci bëggona wacc pour def après biñu délogé garage bi indi ko fi ci garage PES bi kon lolu ñi nga xamni manam dañu def ben mouvement and attaque xeyna ngir bëgg yëngal wala ñu am benen façon taxaway bu defé li nga xamné mom lañ leen ci jox ci comme ay conseil moy ñu tek lool ci suuf te jéma fexé dem gisenté ak nga xamné moy kilifa yi jéma tok waxtaan ak mom alam yaabul ndax loolu yaakaar na ni moy yoon bi gëna gaaw waye tamit moy yoon bi gëna yomb ndax su boba ak déggo mëna am waye tamit ak jafé jafé tamit mëna ci baña am kon loolu mom lañuy diggal képp ko xamné xayna ya ngi dégg tay xayna li ñuy wax mu saf la wala nga ci bayyi xel inshallah taala gis gis bop rek mom lañu ci am ci côté bop non dal inshallah rabbi suñu sam
0: jeureuf serigne saliw kon ñoo ngi ci ligne bi and ak serigne abdou jamil makki abdou rahman kay serigne ñu lay nuyu
3: alaykum
2: assalam alaykum assalam wa rahmatullah
3: serigne sam ngey jé ñu lay nuyu bu baax
0: ñi ngay fay makki ballo
3: ma ngi ni sa waji ki ngay nekkal non
0: serigne saliw fall
2: Seigne Salif Fall. Non, seigne ñu ngi dalu jaar baax nak alhamdullah.
3: Di ñu ngi gërëm nak bu baax nak. Di sant baax di tambali sama ñu seigne mun passam rek. Ñi nga xamni moy fi Khalifa Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul. Bu loolu jallé te ñi ñi sunu bay bu sunu wajur wax seigne Khalif Mbacke. Ñi nga xamni mo fi nekkal man Cheikh Ibrahim. Bu loolu jallé ñi ñi sunu Khalifa Seigne Abdourahmane ñu koy wax Mame Tien Ibrahim ñu koy wax Seigne Kossa Mbacke ko ñaanal yag ci yeer di ñaanaleen magam ja magam ju baax ji fi gëddoo bu yàggul yàlla yokk leeram yàlla yërëm ko fi jéggal ko ñu Seigne Mbacke daba saa bu loolu jàllee nag ma sàmm ga dégg ñun di sant nañ la bu baax gërëm nañ la bu baax di waxtaan yi nga def ci daaru man naan xam nga daaru man naan Mame Tien Ibrahim ni nga ko waxee ci jalbin bi déglu naa la ni ko borom ni ko Seigne Touba sant woon borom daal mu santal ko bi nga ko santee tamit ginnaaw bi mu dem Bakke Kadio ni nga ko waxee loolu yëpp dëgg la ginnaaw bi mu santee daaru Mokhon ci 1912 gannaaw bi nag ñu ne 1944 la sama baay Seigne Abdourahmane santaat dëkk bi dekklaat ci diggalu Seigne Modou Moustapha Seigne Modou Moustapha moo ko joxoon ndigal fekk boobu daa jógee daaru Mokhati ñëw Touba waxtaan ci Seigne Mbacke bu sa Seigne Mbacke bu sa nekkoon dañ ciy waxtaan ak Seigne Modou Moustapha Seigne Modou Moustapha ci yëpp ay fan benn gis mu xëy na ko daal sant boobu nga wax daal mooy dekklaat si dëkku baay bi daal ñu daaru mën naan fekk boobu daaru mën nga fa jënd waaw jox faw fas fas sax neneen tafaar la tuddoon comme nan nga ko waxee ci ab njaay sant kon yow xam nga ci dëkk bi lu bari loolu nag 1944 la ko sama baay santiat kon bu ñu fi nekkee ba ndëgg ni Seigne Abdourahmane toog si 1944 ba 1972 février 72 mu nelaw bàyyi si Seigne Modou Mbacke Seigne Modou Mbacke nekk si 1972 ba 2001 Seigne Mbacke Deba Sall nekk Seigne Mbacke Deba Sall nekk 2001 ba 2026 ci weer koor yi yal na yàlla yërëm ñu dégg la Seigne Kossa Mbacke mi fi nekk nag di nit ku baax di nit ku sell nit ku jub nit ku baax a baax moom Seigne Mbacke Deba Sall ay daanaka seen i magante amul solo xam naa juróom-benn weer lay toll kon ku nga xam ne la mag la surtout borom daar yi dana doon mag ci la bokk tey jii ñi ko ci mag bariwu kon bu nekk ci dëkk bi dëkk boo xam ne yow Seigne Kossa Mbacke ñi fi nekk bàyyam ko sañcaat 1944 benn waay jóge fee di wax bay wax di gaaro waale ay wax yoo xam ne yow daanaka yow yow mi koy wax amuloo benn njëriñ amul neuf yow si sëriñ mu nga sa ko jégloo sax amuloo ko njëriñ bu nekk di wax sëriñu keneen te am ñoo xamante ni baax ab taali bi waru koo def ndax di gaara wala di wax di gaara si loo xam ne jaadu loolu ëpp naa def ay nag lu waaye ren sa loxo lay nàcc den defalu kenn lu waaye def sa bopp te kooku wax de loolu mu wax sa mbir bu ko tuubal mën naa yàlla mën na ko woon fii adduna balaa muy faatu waaye nag yàlla dogal na sañ jili bi ni nga xam ne nuri saatix la bëgg sëriñam lool bëgg njaboot Seigne Abdourahmane lool moom di jëf na ci jëf yoo xam ne wax yàlla ñëpp ko rafet topp digal bàyyi tere ba tax na kooku ñoo ñu doon wax loolu ñu ñëpp ñëwaat nañ ci garage dañ ko wax woon tuub maa ngi gidi wooyu nii ñoom ñoo ñu ko doon wax ñëwaat nañ ba tuubaat ko ba jili bi ne leen sax yéen a ngi nii di sama sëriñ bi ma sant lii di bu ma santoon ma jublu loolu lañ fenk damaay dama koy sutural xam nga djiblu sank fat
4: moy jonga
3: waaw jonga kon dama la koy defal yalla xam ni la ko wax kon nak jili be ñi koy sant bu baax ci ko ñaanal bu baax baax wax di yalla taxawayam rafetna lool no ngi koy ñaanal nak bu baax man de bu soobe yalla lu mo man ci say ak ci baax amna luma yalla xamal say ak ci baax mo ci yalla dina ko japp baax ci gënaaw bu ñaanal nak señ ko sama ci baax gënaaw bu ñaanal señ ko sama ndax señ ko sama vraiment ñi ko baax ñu tay ci ñu kilifu ko baax ko sant ko baax ba ci ko ñaanal yalla deug yalla ko sant ko baax ci ko ñaanal taxawam rafen trop
4: Legi auditeur yi manam djiblu wayo jeulat garage bi manam ginnaw bu ngeen ko jele lan lañ ci wara mëna defat lo xamne bokki talibé yi man ñu ko jël ñoo wax
3: ak am solo ba ci lañu laaj bu am solo am na ci fekkon bu dana télévision ngi ñëw dama leen di envoyer ci li ngeen fekk ci télé waye comme radio la tangi vidéo yi waye valeur 2 milliards imagine sou sou malako tekkalon sou malako boko wone won ñepp ñepp dañu xamné li nekkati li fi nekkon ni fi bëgg def ni moko gën bind yoon boku ñu sax ndax ñu ko défalé baxna dañ rafet rafetay bu xamné bax baxay bu xamné té ñom ñi doon wax sax di jëma di wax lu ñaaw yépp gis bu noppé bañ bay amaat bañ amaat ci place ñu ñëpp dañu xamni li mo gënal lañ doon ko gënal ci fop am loolu mu leer dama nañu fala gi rafena rafetay bu xamni baxna baxay bu xamni yaakaar na ne dañu xamul rek mo tax ñu waye gis bu noppé dañ seen xol dana def ci ndax dañuy defar rek té bu noppé képp ko amul place

0: am mënga fa bu amone ben mënga fa am ñaar ndax place day bari bari go xam ñepp xañ lo xam man na 700 place xam na 500 place lolu bari na bari go xam ñepp ci xat kon nak lolu ñoom dañu xam rek di wax rek bu nopi dekk bo xamne yow yow ñu seen fa ñew di liggéey yow ñoy seen manam ñew borom dekk bi sax sëriñ yaakaaroko bu nopi di wax te mo wax ci yow di ay lolu ay taxan té ni ma wax ni dëkk ni ma la wax ni non la démé sunu baye moko sanc ci 1944 ndigal suñu mënu safa waaw kon ak loolu ci ki wax dal da nga def rek waaw walu manam manam wala fay wax né ko mu yakku jamm ci mo ma ci gem wax la ñu da nga def rek waaw ndax daru mu na sunu yakku la ñoko mo
1: balay sa duguma la sax
0: waaw
1: waye waxuma talibé yi
0: waaw
1: waye amna ci ay kilifa day mbirum radio motax do tuddu tepp
0: waaw
1: amna ay kilifa yu mag
0: waaw
1: ño xamanteni ay kilifa lañ lol ci dekk bi
0: waaw
1: soxlu won nañ ko demone ci ay kilifa don ci don ko sako jot
0: waaw
1: waye dañ leena gantalo ginaaw bi ci le serigne muntaha yalna fi yag te wer waxtane ak serigne mbacke serigne mbacke yalna yalla dolli ay leram
0: amin
1: ah bobu yenn ci njabot gi ñoo demone ci serigne muntaha ginaaw bi serigne muntaha wo serigne mbacke waxon nako lenn ci njabot dañu won nañ fi doon waxo garage bi serigne mbacke waxam nako wax ci wax yu rafet nako baax ginaaw bi serigne muntaha bi ñu ko seyto ba nak la signé mom ci signature ci loxo bopam ak signature préfet ndax sous-préfet mo fi nekkal état ak maire bi di Abdoulaye Kar muy mbir mu lèr mo xamanteni mo dello wat nañ ko ci wa keur Serigne Abdourahmane yi nga xamné ñoko momo lolu nak li am Serigne Fini Serigne Touba Serigne Moutaha moko def lolu ñoom ñi fi nekkon dañ adon leen ko dañ ko warona xam bu baaxa baaxa baax yaakar na buñ ko xamulon nak kuy deglu radio bi war nga xam lu bu wéré wéré wéré waaw
0: xam nga la ma samba
1: waaw
0: do la wax lu wéré wéré xam nga Serigne Moutaha ci lebu ko baax ci lebu ko am xam xam la ci lebu ko man la ci lebu ko ragal yalla te mom xam na histoire daru mëna daru mëna ci sante mbacke kilifa yi ngay wax ni ñaan ñoo koy wax ay wax ñoom ñepp xam nañu ci waru daru ci waru daru mëna ni ma la ko wax ni non la dem Serigne Moutaha xamé ko ñepp ñepp xam na
1: deug
0: la ci top ci mom ci naan mo top ci mom ci sayer ndax ci op ci mom yalla rek ko xam deug la waye loolu ñu ko mëna waxe momi xam nañu dem suma tud turu turu kenn
1: deug
0: la amul kay amul benn kilifa bo xamni yaangi dekk sax mo xamul histoire daru daru mëna naal ci borom daro ko mom domam moko sancha lolou di dekk kenn di dekk baye kenn di dekk mam kenn dekk mam tane ibrahim la mam tane ibrahim joge fi domam sancha mu nek kilif tek wa personne ibrahim kon kep ku ci wax da ngay wax lu neex rek tay gi bo ñew tay gi sa kër gi ñu dekk wala sama kër gi mu dekk bu ben way ñewon tay na mako mom may manako yow mana da ngay wax lu neex rek xam ko ko moy ko xam na ngay gënd rek
1: waaw
0: xam nga ko te manam kër jamaru mo bu fa ñew di wax danaka liñ la japp nit sax wax dañ la japp dox rek waaw nak kilifa yi di wax ñoo la gëna xam ni neeku ñu ci dëgg waay nak fi mom kenn mu ni ko dara nak Serigne Moutaha mi nga xam ni moy kilifa ak dëkk nga xam ne ci manam lepp ci lo xam ne nak mom lepp mom day nit ku bax xam lu bax diko dox diko wax diko jëf motax ñu jëf jëf jëf ñu rafet lool ndax mom lu rafet rek la xam xam lu ñaw
1: deug
0: la jàng lu bam man de am na ñoo xam bu doon ñoom da nga xawa tiit waaye Serigne Moutaha mi tiit ma ci ne
1: deug la
0: barke Serigne Touba duma tudd tudd waaye bu ma fekkal tudd ko dagan na ne nak waaye nu duma tudd pour mo ak toñ la
1: deug la
0: waaye Serigne Moutaha de mom li wala ci la xam gatcha ngalam mom xamna liko war lu bax rek lay xey ci lay gont motax mu doxal ci doxal mu rafet wo
1: jere jef
0: waaw joxat ko wa dekk bi xamna ñoko mom yalla
1: ma sha Allah
0: waxal deug ci ko xam do amna fekk da nga xam daaru mu nan mu wax sen rahman ñoko mu
1: deug la ma sha
0: Allah
1: wa jere
0: jeuf mu taxana non la def di nanga ñaanal mu yag ci
1: wër amin ya rabbal alamin
0: yalla na ci yag ci wër
1: amin ya
0: rabbal alamin ak ñun ñepp nak
1: amin ya rabbal alamin amin
0: tan ko sa mi tam yag ci wër tan ko sa mi ko yalla vraiment dama alter nanti mom de
1: alhamdullilah
0: ah
1: jere jeuf mbacke ah ma sha Allah jere jeuf
0: content
1: ma sha Allah

Yalla nam na ci doore ci bamba ku jog taxo te ko jaayu magal sa yi yalla na sa lepp baax